0: Boy.
1: Abaana ne bwe batuula babiri babiri tewali tabu obwabo obutebe ne bwe babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe w'eccupa.

0: naye Bayibuli egambye etya? Tewali amanyi weeri, kyokka ng'olusozi lumanyikibwa, olusozi olwa Mowabu gye luli, n'olwaliro ne bw'ogendayo. Olusozi baluyita batya olwo? Luluno wano mu nsi ya Mowabu. Olusomi mu lunyiri lwa kumeka?
1: Olwokutaano.
0: Olwokutaano.
1: Awo Musa omuddu wa Mukama n'afiira eyo mu nsi ya Mowabu ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali, n'amuziika mu kiwonvu mu nsi ya Mowabu okwolekera Ebesupoli. Ebesupyoli
0: kya mu luzungu ekyo?
2: Kya Luganda. Kya Luganda.
0: Nga mukasoma ngaako akasoma mu luzungu. Kale Mukama yebazibwe. Waliwo olusozi lwennyini, yes, kitundu kyali kya Mowabu, naye waliwo erinnya ly'olusozi. Kale lusozi tujja dufuna kubanga luli wano. Haleluya. Mukama waffe yebazibwe. Bw'atyo Musa bwe yagenda mu maanyi amangi. Bayibuli egamba yalina emyaka 10 naye ng'amaanyi ge gonna ag'obuto bw'agalina, ng'alaba, ng'akola ki? Ng'awulira, ng'atambula. Musa teyakaddiwa 12. Jjukira giri emyaka gyali gimaze okuggwako. N'awangala 7, emyaka 7-8. Ebyo nedda, ebyo byali byaggwawo dda. Byaggwawo mu Genesis sura ya 6. Omwoyo wange taakolenga ki? Tawakanenga n'abantu. Ennaku z'omuntu zinaabanga myaka emeka? 12. Biri ne bigwawo. Mukama yebazibwe. So bassebo ne bannyabo, Musa yatambulira mu kisa, mu kigera eky'Obwakatonda. Kati waliwo omusajja ono gwe bayita Yoswa. Yoswa byonna n'abitunuulira, byonna n'abiregako, byonna n'abikkiriza. Era Musa bwe yali asaba, Yoswa y'omu ku be baasabira. Haleluya. Kitegeeza yabangawo. Era wano is mentioned in the chapter even to the last days. In the last days of Moses' ministry, Joshua was in the house. Haleluya. Bwe kuba kutwalibwa nga ne Yoswa waali. Lwaki? Kubanga yali afunye embala gye bayita ey'okunywerera, ey'okubeerawo, ey'obutaseseetuka wadde okusagasagana. Otegeera ensonga eyo? Yoswa nga tannaba kujja kulabisibwa nti yagenda okusika, olwedde yali mu nnyumba. Yoswa nga tannaba kulangirirwa ng'omusika wa Musa, yaliwo. Mukama yebazibwe. Kati ka mbabulyeko bassebo ne bannyabo, ebya Katonda si byakagwirawo. Ebya Katonda by'abantu abakola ki? Ababeerera. Nga bw'oyogera ekigambo kyo kikola ki? Kibeerera, ate okyesigamako. Bwe bakubuuza mu kkanisa omusajja ono omwagala oba omukazi ono omwagala nti ye paka okufa munaakola ki? Ng'ogenda kubeerera n'ekyo. Si wakati awo nga wayiseewo omwaka, nga wayiseewo emyaka giijo, nga nze ndowooza natomera, nze nejjusa n'okwejjusa. Ye bannange lwaki? Nali nzekka nga bintambulira. Ate kati omanyi ova ku kwani? Oba va Katonda, kubanga Katonda takyusa. Katonda ffe takola ki? Ne bwe giba myaka 2 oba 3 ng'okyali ku ekyo okoze otya? Okoze endagaano. Tobeera si kirungi kukola ndagaano ng'okyamuse bukyamuse. Haleluya. Yoswa n'akola ki? N'abeera. Bayibuli egamba Musa bwe yayambukanga mu lusiisira, Yoswa n'akola ki? N'agenda mu ki? N'agendanga mu weema. Musa bwe yayambukanga ku lusozi, Yoswa n'agendanga mu ki?